0: malaria ilepa ya ukwabula ukupose nchita. Umwana wenu umubili nga ulekava kavieni kuchipatala mupepi.
1: Iimbila, ava chimiletela batanga tapafi ya bumi, ukubombela pamona wa Development Media International.

chirumba na zamseed chibe mune kabila okubiala kapya bwangu nangula imbuto ya mwaka unse ba zamseed naba kwata imbuto ya hybrid ye balali enu nga chakutila mule kabila kapya bwangu iyo ileitwa ultra early variety saleni ZMS 328 ipya mumienshi itatu nangula limbi mule kabila imbuto iyo ivyalwa elo kabili ifumya ubusomboshi ubukala mbanga nshi yaleni ZMS 620 nangula ZMS 638 iyo ileta ubusomboshi kabili netaba iyo yakwatamu ubukumo yali chingililwa nokutebelelwa kumalwene elo kabili nobusomboshi ukala mbanga nshi chila mwaka Yaleni ZMS 451 iyo iya lumbuka kabidi iya ya na pambuto shonse ishipia wangu elonga chakutila imfula yalo kabuino yeni apakala mbanga nshi saleni yaleni ZMS 721 iyo iya pangwa ukuleta ubusomboshi ubukalamba kabidi nobukumo imbuto iya pangilwa ilo bali ya Muzambia imbuto iya pangilwa abalimi ba Muzambia Tandaleleni ba agro dealer matuka kunche ndeko ntumuli sana sana mchitungu cha Central Province. Elo kabile pakushivila pona fimbi fingi. Tumeni ba alamia pali Musange. Kuma nambala ayali ni ayam. 0965-95-8815. Nangula 0977-272748. Good seed, pure seed, Zamseed, Zamseed, imbuto isuma.